0: Ceol ar na Côte d'Alene, follow your fire ar dúisig Red FM. Madan maha bibh a cór, dhe siúlach am gwilta gíntach maha ar madan, dhe smisha Casey Jane, live in ishgat tí, dehe clog, Alicia Keys in ishtiv, in éinach le Jay-Z, Empire State of Mind ar dúisig.
1: Yeah.